Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndawa tundo kurade ma nda kanadi kawme ala ndia pella doni paraskrama kurade ma hawara kurade ma tidaloni gade gapsena ma ita ga tema patonda rasone ku ma do andia ita raptuna krante ko kan taw safare kaunzu indi sa du falin yardion fidon loko uskun ga hijira kwa bara alayhi salatu wa salam bla makaita kulzu madina ladina kurade ma shi doni kalkalzu wa sina ma kan taw doni julai de kaunzu mi loko tulurin sa du indin fini loko rakan miladiya krantu suro watu ku sa rakan sita sa laro sa na lan parska ma do ku de ne dro ta garke ma sandima sa rakala sta ta go sa tulur cha do soro na dro parska doni wachure ma de modun za suru zande tro kurade ma ga parska wachure ma ra krenyana sa tulur ka kalse da na dro ha warra doni dara sune da ku ni ta gut kyen krantu ga ha warra dara sune ar krenyana da ji minti parpale me loko uno pela doni pela ya tamta mai ta gate ro konya na doni pela shi malan minti parpale me loko une wote kliya alama na anda sa tulur

0: gelasoro fele doni larri Ethiopia ma karanga soro kam de doni wato pe amala tawana fele gana ro kunon za tunaro tunto kala mawde doni im kanta doni shi de gultana ma ka mi lokko tulina ma doni shi tikata de meso alan na arla tene gultana ma alan shi no tada chore ya bi ka wudin zo ta kala im shi ma de ngo kura bu jandiro chinno
1: a wado ne jami'ar yin da ai magri biya nan adal da non yaudi nan adal shi ma da cira loya au siyasa au an kwalar da kawai bi cinin adal an de jami'a da ma nan ada ke kundur te da zan muratana masamo shin adal da surong lanci din surofan ne mai lanci surato lanci din kuru surunguro isu a waje dai Allah kuru na gade loya su ara folletin yo surofan ne men din ma nam daman nam adal tukan bawo turon guro men dimima ran nam daman nam adal tukan bawo din dare cinya ne ki abiyo do aito ai shi enci no ne ma ne no ne kurusan am done kallo da saya kai sanjiro nam adal ladiyo am done furti da dan au asu ne dan anjiro salim nadal sanjiro tawad kiyo am done suron din furtin din kashara au zo sanjanum ko nyana so nam adal la tawad kiyau daji Allah don adal le tawad kurson shinin baldo ne kama gulmare a dane mu wanzu tawce wai a wani tumre man mu wanzu dan kamla kama sai a larin anya na wadan tawce mu wanzu cinyau danyau cinyau an samma mu ko kullum adal shima danyau daji nan adal shima da nan adal shima do danyau daji nan adal shima da tawatin a fima dinalan mu wanzu ba su ba sai dai a shima da amsa ya ci za kasa da sakku a wasu maro duno sakkiya da yin mu wanjin bagulcin amma cinim danim ndo so nim adal da tawaciya da jinim adal insha Allah tawaci
0: ngere ma ala sidiya da ji foto bu yanzu nayi ade wa nya kama ya sama to cinye tare da nye shi lamarin nim adal ya lo da ji ra wallo ma kama mai ala cikarawa ala sidiya shi lamar alan sulwa to ndino tumandiya beji karanta ta magana a wadani bayanin hazina ma da karanta na yi sunan dun sure su a fanda na tuman dia beji ta je karanta Alan Feladoni bur awole Feladoni shi maudu shi ma adi azro kashe ta ji sa ara kreta kalkal sidiya lanya kala haware da karanta.

0: Ba, ai suka suroka wa adiyan moto litareri nguron nguron jero gaindu.
1: Kwasa pita yartaye na nguron jero fulangzi?
0: Ai shika suwa fita yartaye du.
1: Kwasa pita yartaye adu kwasa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kwasa fita yartaye du kam lorjin na?
2: Feroin, tau du maro kam lorjin kla loktuye nishare tiya.
0: Mama kwasa fita yartaye adu wari izi nade.
2: Feroin? Auritiya sa tunade amma son yayi an dai ranye kland yayi tkayen di walla allan
0: ba ai so di walla din
1: an dai ranye kosa shi mada kalliyan muskon dia kla klan tulta ji sakata kinza kumbun dia shawar geta kada kiskai a shawar tulta kuru ade ma korkor dia kada baro rotin Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso a kadaw baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yartaye da kalliyan kawri adi darason nandiro sudu
3: Galazor, current to Tamana, Kaudi, Ada, current tenor to Mandia, Biji. The Jiharami Kuntus or Locked Alkaling Gurti, Sanado, Kun Individo, Konya, Nadon Sana Wiltana Malan, Diolo Amanada, Furumia, Nandi Bonia, Paraskam Alaruptuia, Nandi Kala Modudo, Kuro, Kudis and Dina Madin, Nandi Kaudinoso Haturo, Tanoso Modudo Kuro, Kudis and Dina Masro Bulbal Adin Shima, Kala Kantau Julia, Adi, Kaudimia Loko Tulina Adishima, Imdoni. Shi dikata jime swala nam adal kundwa kuru adema amadoni sandiru ayo do nishuro utina mara kundo tena maru sandiru adal kundwa kuru adema dikata ndan shi amadoni ayo shimada kundo zana dero dikata do dan nam adal kundo yi klan zandie nye bonum diyo lwaya mana doni sabur usku fal diyo lar fal usku fal diyo araska sabur awbi sabur lar sabur fal u diyo indi sabur lar araska diyo 081 14 60 090 15 42 0964 Abonimeter Ruptaro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fantina, aya, di old lad. Nam
4: Namda, to be your
3: Kilios and a day, do Fandi and
4: Alhamdulillah si Aisha Muhammad manajin guru ganga mare wakil karafka radio kurintuwe.
3: Gada dhur Aisha Muhammad. Uche kinshura
4: bulba adha. Haa, kudu fanyena. Kala nam adal lelan.
3: Ngayi.
4: Lengala ala karun dira imani akajima liya falzua.
3: Amin Rabbi.
4: Inam adal dubai na nyeti njaya kamandro dior. Wajib maru wajib.
3: Hmm.
4: Wallahi balai gajik sala awu. Ngana kala nam adal nanjerian diwa baya. Alam wal. Alam je kura shak aminu daura wa adi. Kam dia shuro korode isul na yung pangana de wallahi ganara be fero ko kala num adal kaman de radio ba yalla hab maye baru mu kon bali ni ale da sata sawdo sura selle ro fatu gina zana da kunna nza kam shimare wa ko lon ta wuya nyero ikin na ro le no kam de riya ta yo kudo ko lona sanare sayro kunna tinare sha ko zalle za kam ayima fitna ayima kala ndono ze sata sawdo na ro ko zana da shi da radiation zakazuna gulje ID ke gafura fanda kin gulin je kam da take kuke a yau zai ba na drokolo kuna re kam da kamar ronza nan gui ronzo ba nan gui ID ke gafura na ana fanda kin sana wallahi malam shat aminu daurawa da cire yo kule ne ma kamar sura furzin ne ra ike ngai police station sai ike da ala na ka kamla lefin zuma ba a wala sare sodi yaram kam furzin ne ganan ma shiro shara kam lume kam langin ya zari min kam ba kare shi ladin kare da goni mai shiru hakkin zayin ba yaro mana zai adadi min da nuya a wala ni ma ayo dimi ya ni ma ayo wasanya wa zai kam mun jira mun adal diyo diyo wallahi sorak man je wazuna inji mal ne wanda hakki kam da yaro ga yande da su kana kadro ruwa do ana sabo ne dinayen fitna lairayin kam mata jirwa num adal jiwo baro mina da suron dun tajirwa ngude kuma da ala karun da imani suka ala da shi ma da shi ma din kar musulmin kullar kuma da suron num adal je kana yawan
3: shi ngala ni ras kan yana Aisha Muhammad doni goro gangamare hodo alo ruptum ni andro shauri mabo yana ma haturo ngokuro kam gode assalamu alaikum
5: Aminu alaikum salam.
3: Dawa tukuliya.
5: Lewa salai baraka.
3: Alhamdulillah. Dufan diyan duma rajin.
5: Alay la al gurun gara namye.
3: Alhaji la al gurun gara namye. Tumangana mahudu wala handi agamaro.
5: Bakana inshallah falfallu samnasu.
3: Naam.
5: Shi kuma international justice muzaradu. Tumara man hangal gara namurumia. Awo justice Africa ya. Justice zan kuma nasara ya. Gade gade
3: yawa
5: ina gullu miya
3: na
5: shi na sarade hoida kalan zairo sarana akamu home no home kutu sare ha misallo kama misallo a odo in America Israel la senal justice lankara la lankara nda kamla sai akuru sila home jina liwa nda kuma president Maduro Venezuela yare
3: gai
5: gurin kurun dan America langana mun ci gaba kasalar da kar doin da kuma shiro home gana min mun ma rashin jisa da za a yi lankara
3: ai sama ko an sama raduna ai sama ko an sama raduna
5: tawat dai au kuma nan mun miya sai nasara jisa sirin sa lar da Africa ya rakurta mu amdere am kuran da san jakuno za rezun da girza sa da kan dar kultu ada kuma sai na kuma international criminal kamar masa sauri koksanal shi kun ji alai kuran lardi nufsuna amza ci da zai sayro faida jin ba jama'a zuru faida jin dai kuwa sai lardi razu dai lardi dai ruwa zai cimla id lardi ya rufa dai an ka ne kuliyan sa ya shi lardi kuran lardi dai kuma Africa ya mari shi ya shi mari war waluna dai shi criminal dai kuwa kirin zan dufsa ga za ga za da kuwa sha tsari gina ne an yi kurson lirin kandi Afrika ya rasumiya ngo Boko Haram laso bandit laso a wula su a duk so international support ada justice no? ada san masu justice gini ngo am da kandi Afrika ya salmari nafsa klan za nafsa tawakar sa duk a wurin nasara ya sayi ma'ar justice na justice gini an jira kujo na sai rafijo ni mana sara kuma kan kuma mana jin mana shiru mana ki ka kallon nan mota fa kalandoro jiyo a wadai sai salin mahar jesus da jesus ne riya a wai sai saudna so kirtin gon musum shalan tirane gullumi da surun jiya lan danya
3: ala sa sa da
5: lewan jino
3: gala alhaji lawan loktuma gonu parskam do rupturo kurade ma bayyana ma andro haturo tamana andiya kirtu a samaso loktuwalan a wurin bayan tana mada karantana rotuman da ambeji niro askan yana gokuru kam gade ai assalamu alaikum
6: wa alaikum salam ba alaika jimaidi
3: ade inda wata kiliya
6: dai wasire
3: alhamdulillah in dufan dai
6: ba gudu su ma ribo hole mana jin
3: gala ba gudu su to magana mawdu da ya ga min wani ai
6: mawdu da ga kana kala nan adal yela
3: kun do ya ade
6: adal kilan da zam din da zo da ya dina sadiro
3: ganna timba
6: na'am
3: ganga tima
6: ah ngai din ganga tiru dai kam ala jiro fiske zina ma ran ganga zin ye don adal kalan zin kuma da fitro Nigeria da yana arma yayi da kam furtun zin ya na kanare ya gudana ta furtun zin ya da yi lalle zikun galan gudana da ji kuma kam furtun zin ya rawo na ci kalan zin kuma din dan ne tin bawo amma kan arma shiro wannan na tin galai a wala kali nan ne kalan ya shiro furtun zin ati au kom su zo ganati da arin an kaduro nan adal lita mu wani ne wala na am kurari san di master ya sando na sha kuma shara isa wala su adin adal to duk ne wala na adai maro da marande ne mai su cikin bawo amma nan adin biye ba da su lar ko a cima in ga to wanda ana fafata ti rumare an je tala kalan da bai na din nan adal kalkal kaman da rabiyar sau je sabiya kuti murade tana da yoro nan adal da ti ne wala na da marande kuma su tilas su kiyala
3: gaye
6: ni kuma da ala su ke zuwa duro da ala kuma ni harun da rinnan adal da su ke baina biya tala da tuna za tabbatar da madal da murar tuna na karo ala ni sama son da madal da lawar jiran ganga ya
3: amin rabbi ngala wa gudu su raskan yana lokacin zagozo faras kam do rubtura kurade mandiro baina za haturo to magana ne baina mada karin tuna tuman da ambeji da jikarin to kawo ne botun da so da goye kon duro dalenye fule ya da karin ya shiro

0: kala zoro krantu foreskam do ko to ngulle foto arata de soro foreskam shimaden diol wa mana da forum ye nandiro rakta ye nande nando da wasan dia bonu tano so kutta do nando so da huzna da ngoro ndo so da huzna da ade makuru a zumi ndo so kura de ma jami ndo so da huzna ma da soro foreskam shimaden bentia da ji ngaw nandi fal india ke dioma bentina ande falla krenye moduro gonya da ji soro foreskam shimaden zande turo krantu soro faskam do kutunguli alan lanaso kurade makariso kurade ma awala doni adama shuso wata nado ni nyeboni mia kutudoni jamindo awuzna la mbejima kutudoni ngorondo awuzna la mbejima nan jie soro faskam shima den bentia daji futu burona wata tenai daji falda ma duro gonye zande turo daji kurantu kuru soko shi maududa aw kutudo kan palla da gonye mawduro zande tubatia daji maududo gonye na marin letnye so faskam shima alan wato war son 37 ni ay kanum bari aw bari koja irwal jaye so press kam shi mara wato war son 37 ne wane mare kanum da ni ay mawduro gotino da jikran tur toko andi abon mia mawdudo liyo na doni a naptundo tsa sama diwal wa mana doni super oscopal diolar fal osco fal dio arasco super awbi super lar super fal u dio indi super lar arasco dio 081 4918 1460 or 090 1542 0961 Abonimia Tarero Soro Forescom de Ruptumin. Assalamu alaikum. Aya duel comes wallet. Kunto one justi Uma Kala Kurizo Forescom Dietagate Napkatama al Hajiga Jimedu. Not only duel one, I don't need both Namar Paramgata Bono and the Kutuando Sabentro. Go Kamla. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ade inda watukule wa?
1: Ngaji mai don da watukule asale.
0: Alhamdulillah.
1: Ko maudu wace bai krau da gonma da.
0: Gaidiya. Ande samma hola goji.
1: Wala ande samma sora maudu wa goji.
0: Na'am.
1: Yim do ne nam adal jiye. Bangu da sai karaya nan adallu zawwano ma samai na da ganye cijin baya shi nan adallu zawwano o kala da ko nan adallu ya zawdu magulyen
0: gai
1: adam inje sangai biskar ma mashin kamje na lara ga kin ge cikoltan mashin da kapkuka shi su da ne kaman zugale su da za a riga yono yanda shi kam muna da wako ya wada ciskemiyar su yadda tsakawan adal na adan da nan adal bar wallon ma shi bure kam gana duwange shi dare suna roga kyan adal jike sai ya kace nan adal dai ko banje sun ga ya kawun gawa ya fura shi yasa dan buri ga na kondo zawwa nan zan a buri yanzu awo nguskunan zan so ndo shiro ya ji fi zana kan dawo gafsu burala kaman zai gasro roba ilande shiro ngo shara kandausu shiro fizu zuzurjo ya ci tamboya gas furar sanjilo ala salinda ayawa zo kayan gongongono yon ku kace furaye man suran gonum adal today suro ande a kasuyan nim adal kijiba amma shin girzan suran zan nim adal kijiba arbi ande sunana biya tala adal man go suran jan balle mai ya so am kurada ga gafsuna so dai su kan adal din biyar wala ba gaje mai do kinin gadi na da san masa kujire
0: insha Allah gaide
1: nan adal ba da shi ma da dukkanin gandi aku toro su din
0: a dai
1: da yin gulle ma da yin ganga ayo na mare da gana yin ganga ayo samar ran ya ji ya baya
0: gai
1: angala da ala anda nan adal wa rasu din
0: amin
1: ala anda rasu wazo kurdai a ala san masa wa shi mozo
0: amin rabbi amin rabbi
1: ala kuma o kari ya kira ku ne cire
0: angala ni rasu kin yana ta Umar Habib lokoma gon faraskam do rupturo faraskam do kutungule na doni faraskam shimalan diol waya mana doni sufur uskufal diawular fal usku fal diaw arasku sufur awmi sufur lar sufur fal u diaw indi sufur lar arasku diaw assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum
2: assalam
0: ade inda watukle ya
2: wale gaji ya asli alhamdulillah
0: ma sha Allah
2: faraskuram kutu ngule konto gonge wanne
0: ngai
2: alhamdulillah kutu yaru
0: na konto gonge wanne diwalam do kamzu wala to wani mare walte ne musko fandi ma bone kurari ma kutum da bayanturo ngokoro kam gade magana.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da watu kliya.
3: Alai da jime du da watu.
0: Kliya sai dai.
3: Dai watu dai alhamdulillah.
0: Masha Allah.
3: Ya kutu ya dai wacire ma da wuyai.
0: Yawa.
3: Awwa suna da pisa bidi dai roller da abuka batta ya judiciary kawai ngalaji ai san ngalajin dai.
0: Yo.
3: Roller da ajiran kamza ben gwamna zaben shi kira kuja rai su kuriya ya sararo sariya ne za sai rajure sari. Kam do zabera kin jeu miro isuna makamaro gwamna shiro duyan kriza ya za shiro kotun kori sari na kamaro gwamna bi. Gwamna imoi. Yo. Loya awa ni gwamna awuro me jin zabela nya talai wato ya loya ne lene ne ya sara da yo lene ne ya wo ne bumi na uda sakalaka kam kwa

0: kensa ta ya fukun gawe yayyana yi gulgana ide ta pindi ta karoferin in shiyam kadu tuma bam ai gulagunya a timan gulagin bawo luwala zambina shara loya gulagunya kan gun gulagin nan yi ronin adal tirin tuma ta shararen mere ba shararen dunya ranzaya bari ndu shararar tsari yo fitina lurda ne su rodolan judiciary shi ma ban nama kuran judiciary garaja biyayen garajin kire wancin
1: gela ala daji tasa gela kana lokto magon farskam da votro kantu wani jesu noyi farskam do kutungule da kirin ya karau na ron farskam shi alan diyor waya mana da farmtana mana de bono kutudo ne jabin do so kura de mangoron do so na doni gade kafsina mata hudna da pentro assalamu alaikum
2: Walaikum salam wa rahmatullah.
1: Abi inda wa tukulewa?
2: Ngaji mu da wucewa da wanti ke so.
1: Na'am, abi an da wani gon misim?
2: Ah, kutu kwa na salone kasun da gambore. Ah, kasun da gambore ya rukutu are kwalle rai dindiyara da iken. Ah, kuro inya ike kaladan modu magwatuna. Ah, ngadan da ne kuma kasun da gambore ngulum ga yare. Si a kwaya gara da tsoro an da zukin martafo masu ri an da fanza amdo ne a daudu au aur da zara luwata ya gara da kuma rubu ne ja sun fit a kamla da sala arne su ya ce kana ga mara rezana ko bin ji da ne kuma diska bune shi zuwa zuna arewa tro tro ga na ajje baran ji rubo zuna tro din ko bin ji da a am to riga ta ko tungu da saka har ji da kainuwa balan kam to sun zaya tutse yanda mai man ga yayin sani dole kuma a kwano dole roba ido a kantuna sanji an bale ido yana da min jiri sani yan ga yayin da ga yayin jiri ajja fara boje suno mlangala kazu mun kala ranga magamba ya awa dole kuma gara sani bam ko sare kama ala sura to dawun sada so sariya so ngai kuma fa sa rata sani din za ko sai ba kan bo so su ya ringa ta ko den kamla bayral hawo da gozana so amla ke cha adde ga sa da abba ngoro den den de la la ta su kora la ro adde da kala le la ro dum la ta na de ko den de se par sa na ku ma de so an dan ji maza na ru so ta la ga sa ko den na an de ro so ku so kora na ru sa ta a am so a ki ni ke na ru so da ku ga am ko ne ya ko ta do ne ya go le tun ya war sa din na shi ya nur do ne so la ya re kala ko ta ya re ba sun gar ma tan kala nga wa na re a kasun da gamboren ba amma tun ga wasan gona cin da cin yaro yari yarin je sai da yamar ta koma da amdan na ta so kuma ta sane ne ta fande
1: gala
2: ala an ja bana
1: amir rabi gala ala karantana walta yaro askan yana Umar Habib waltum chaire for us come do rupturo kura de ma kutuma ben turo go kam la fal assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam
1: da wa tukulya
3: da salam
1: alhamdulillah dufan da dumana jin
3: Alhamdulillah
1: an gurun garna Alhamdulillah wuce kan shara faskaram ta kutun gulero
3: ngala zoro
1: na'am
3: kutun yar kudu kala kaman nam kan kwana da
1: ngar nam kan kwana gulum
3: silan gozu ngar nam tashan boso su na da ta kuma litari covid-19 ne yallo su rufraksu na da lai shi ma da salala marin jifija kan gamar wanjin ba
1: jira bojin da jambar
3: jibojin ne kurbula bula su ai tolo tolo sa ji shi da kurau fiyonu ma ndai da kar kan za ku za mashinu sar ma cin din da za kan sa saya kan su rubuta shilan ta mi yo zai shi ma martine gwamnati an gode na yasa ga shi mura mai tsoro lai shi ma da jin sa sa lai shi ma kwata kwata kilometer da yako zai amma wahala
1: Carlos shi malin gosun beji wado
3: ba da soma munik murodin zaman sasirin kwalta fi zana ma duk suwurtu banatin da kwa ngawarin kwa dai kwa sasi fi zina ta kwa na da ran dumai leidu ci sa sa sai
1: dai gala
3: da mar baran zugo na ro ngol gorti na martali ya da jira shimara mai guzu
1: gala ala burundo da karantana walzo da jikuru ala marada galto nyiro askanyana gonum faraskam da botro alhadilan da jikuru kawdoni faraskam doni kutumbule ada ko e konyandro dalenye pele ada karnye shero

0: Galazoro, current to fill it in music, Tyro, I will do anything for you, my da. Kranga hit manganafle, ade, ganairo, kurnonza, wonyenaro. Current to first come down, you could tungle da, krinina kara, nadoni first come shima alan. The old woman da, from Kataman and de Bonu, could to underswabu entro, go kamla. Salam alaikum.
1: Walaikum salam
0: wa rahmatullahi wa
1: barakatuh.
0: Alhamdulillah, then do fun day, do manajin. Gala bana wasa shawari kan idin wuce kan shawari first cream kutun gulero
1: yawa wuce ne
0: ya current
1: kutun da tin chai da ma ka uga na sai a me gane
0: yawa wannan
1: ila ta har ku indi karanga ba
0: gurun da shawari kan dime
1: ta har kumburo a har shawari kan dime ya da war kono har far ku indi karanga do karangan kuru karwa ke trata ma ma tukun bi yoro
0: a wala gabso da mai
1: transformer dan dia goshin ba sa ka nga wen lele ye yi ya wala ye andero transformer wa proofin sadina do dai kuru a kwero loro ana karo sinisro power dan dia fanjina au power holding au rec ye samaro lena dan dia kunze no lo na wari an dia je sai dan dia konu ba ru kuru indi karanga do kuru karwa karanga dia je je dubu se wono
0: Allah lalle nero na tabi Allah da yiwo tukuru ala karantana rawal za nero askin yana ba na masa don shiwari kan indime nya ya faris kam alan kutudoni ngorondo shiwari kan indime tana so kutudoni shi lamado nur kon la tarike ma ade bayan turo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: dawa tukuri ade
2: dawa tukuri ba gu da su ke ma ribo balle nan ba sarata
0: ne kina ba gu da su nya karin ya faris kam ala
2: aha kutu da yada andi ngoro ndi andi kutu na gure mana sai ne ji sanne to ne kuma bin ya suro ngoro da su da ya o nurga na surai mare din nan da larun pao amma na sai ko lako su da ala para su tinda ya ga ku mana yanda ko ai kalakta andi ya usa inda zawo ya andi ya kalakta usa kurun da yandi to ne kuma bin kutu ne fana yadi ne ringo su prat su mare da su tuna son ji sai sai lai ci mare gure kutu ne da nan da ma lai kulu da usa ne da sama gidi kuten yar majin ko ay falma ba o kalo ay falma ba illa sai na da
0: patina
2: ah ba samjina
0: na amna fayen
2: gidi dunya dai do majin ko ay ba kalo ay ba na da min gana mari an ka turon da ni ce tiyala an dai lai majin ko a wona lai kolle ay india yar majin ko ya kala da fa ay so so
0: and
2: the democracy age da yan gidi biye wanda yan da sai na da bu ni zina don daide greater so Allah sai ce dan ni kam su ko dinare yana ka biya
0: gai
2: and the so ya da kala ta
0: gala
2: adi ma kuti
0: gala alan da karanta wallahi amin rabbi amin rabbi gala do ro ba gudu su yura askan yana kasa da makoro lokto magon first come da bon ku to don ni ngoron do shi tumare ada bo entro daji ala karanta wallahi ko daji ala waktu kuntu boto ni bagudu su yalan tiwol wa mana da kribzanya alan dirim toni first come do ku tungule ku do kasha

0: galasoro karantu faledoni sudane da karanga eto mangana fale ade gana ron dia kurno zunaro one justi pariskam do taman kare ka suye paton dara sone da kirnya na kara na doni pariskam chi malan sana do bor awole alan nandiro taman do kanda fetria gas motalenam area gas doni buri data ya kurade ma kasu chenje kuna yen dala dollar america ya rufu kasu zana sai fa dollar da blamashi chat to kemerun sone jer so de foto do kasu zana da kurade ma real doni lada saudi arabia da shi ya foto kasu zana da nandiro fondi kudena kuntur doctor kalkalin jiwal wa mana da furmye nandiro doctor ya nandi aw na doni aw yuwa wada tamando yuwa wada kurade ma nangam do yuwa wada nandi ya ndiro bentro kala diwal wa mana doni super oscopal diolar falosku fal diaw arasku super awin super lar super fal u diaw indi super lar arasku diaw 0814918 1460 or 0901542 0964 ada boni ma tarero so for come the rubtimin kamaro kala kuris do for come chima da ita gati na bukata ma kuma alhaji gadi medu
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakliya
1: dai gadi na watakliya tare
0: alhamdulillah den dufan den mana jin
1: alhamdulillah ta wadi ake
0: kire asali afi ma bana ta ba
1: da
0: kuda tarir maro ga ma da
1: kai kunnin dikin da wura wallahi kin tawo kau kire wura tana dikin ga ba kuda kara
0: ngo ko nyawa bur awol manga abi taman kada kasu yondo mana
1: din dikan aw kaunda aw wa kura yukuna somon tin mera do nyam ta ko awon do nyam ta ko ri
0: do mana din
1: wa ba ka amuro da dire
0: ba ka ngoro da dire come on down bulum
1: come on 20
0: come on 18 awulo
1: 20
0: 17
1: 20
0: okay come on 20
1: yo come on 20 tore
0: ngai nera do mian pya kan cha yuma
1: mian pya ko urin
0: mian pya ko ni cha yuma
1: yo di kala di kanto che chuna di chingan chune kai yo
0: yo ka wondo dis zepkono
1: tirara rai ba bana ya gari
0: yo ni mian pya ko ni kai shi mian pyu ni kai yo ma dona
1: wallahi ja shi dinga yana sha
0: da yawa wani mara au kasuwe ndo so waja futula da
1: ya gari to au ka dinga ma au kuma yi ne sai ya ngau kuma ya wanta kona sabarai dai
0: ngai ayi wadin
1: wallahi to wuri
0: kala baka
1: to wuri a warin dai sai an ja wadan kullu na ba mai ba ti
0: be shi ishin bata la tilala
1: ga wannan alasiri
0: are
1: duka amma shi dare
0: are ishin alasiri shi ma tilala karin zana gala ba kan gara suka ne lokto ma gonu first come da botro current first come don taman kare ka suwe da karnu ya karau na don ni lokto har kalin di wala ma da farum gata bonu nan di andro taman do awa don ni yuwa ma da na don yuwa ma da kuru ade ma nan gam da yuwa ma da bayan duro go kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da watakliya
2: gaje mai don da watakliya sai
0: alhamdulillah dai
2: angala umar hadin gora dambore a cikin karakar da karin ce
0: angala umar bi ushe kin shiga fasu kan taman kare ka suwero
2: taman kare ka sai da andara su ce
0: ngai amin
2: bidin da angala yare naira do indi
0: nangam diriye le
2: bidin da angala yare budi da angala ya bullare naira do indi
0: do indi
2: yo kuru play do ne ade naira do indi kuru play do ne angala la sirina rishiya naira yarhu yo kuru za ade shiri naira do kullu sha saladin amma budin da yeni do ne kuma shi shi ta bari dan tarin ma are naira do ya kan yarhu yo kuruman yeni done be shiga na zoro abulino itana gana tilala zoro dinandala sa kitalala zina are shiri naira duu
0: do gana maru
2: gana maru ya na tinan gam kampalle da tamma to yo kuruman si suro awelan gawo done silin su kwai kama katin ta su silin su fara gawo su gana are jiska bune alama ta lare lenge sai addalin gana are wala silat shi kuma kabo done kamaro teraro wujur rasul zain mare yan da ta tira da sai dore
3: mare
2: yo shi a Cabo done kuma shi sana ya ku in nan gam kuma shi Ghana ma done shi cinna araka wardrobe are ya show glass za miron za awa show glass are sororo a kaji ki zai miron za diel za
3: sai no dana mare
2: sudaran are sudaran sai araka are naira 2 silurin shiwon
3: kujaran za araka wardrobe falla
2: kujaran za araka wardrobe fa miro show glass ta
3: samanera 2 na
2: a gona kujaran za araka
3: arma tamandrin da wulun
2: miron za taman za 2 silurin shiwon
3: 2 silurin shiwon bulin sarduma tan satana dana yi mara
2: 2 silurin yawa a da ngala da san sarangila mara yau kurman da nan gamtin injiniyere ke adda yake a wardrobe dona cinan za araka a share show galanza miron za share a kujaran za tulura kire sai na yara 2 larin ciwo
3: gai
2: 2 larin ciwo shi ma yau kurun nan gamtin ya kai me da shi zauro kura sai awa nan gam da trainer san ganan nan kuran zure share cinan araka wardrobe show galanza share a wardrobe za a kurman kujaran za sai tulura sai da miliyan 2 ruwa
3: Gai. Ban aya Umar Habib. Ala baras kuran dero tamando shi kariya kabo ta arbu yan nimindo ngodiyo dum de kamzo walata. Da ji wane mare walta mi amsko chonduma. Ande abonum tamaturo la tamanado ni andro gutubal ni mare. Ngo kuru kamlai. Assalamu alaikum. Ndawa tikilia. Alhamdulillah din dufan din mana din
2: Alhamdulillah
3: Masha Allah din mana din Na'am
2: Kare modu masa
3: Kare modu masa ngoraye
2: Marade
3: ngoro marade uche ke jora pas kam tamaka ra kasu ro kare
2: Alhamdulillah
3: Na'am
2: Kirazo uru kamun kare kasu ya din da ngolan modu ndono no gonwa ku tumbul kiran zauron grafta tana
3: ando da fandake yo sawade tari first kam den da so so lokun zade kurur da first kam shi ma bari kawa ma wato war son tari na karo da kurur wata mutaye da bari ya lokur su da wata mun gami na
2: mun gida zoro da ji first kam da gono wala first kam da gono wala ne ko
3: na'am
2: da wannan kana siminti yaran mararuwa
3: ah
2: nam daji kurma andiron nam zauci de gladiator mararo
3: nam zauci de
2: nam
3: yo futu de lamar ci de soro krene borne dana
2: nam ade nam zaun zire gladan
3: gala ala sidia shi ay awatin gotin shi ana fantina
2: nam fantin
3: ala sidia gotin shi ay kawama mafuya insha Allah rabbi
2: nagar so
3: Amin ya Rabbi amin ya Rabbi la tare ni rasu kanyana tay lokto magonum faris kam da botro da ji harami kruntuzo kaudoni faris kam ade walte gotun do tada goye konya dro ngo fulela ndi akala injine wujumar nda lenye shakar nyedo

nam tahati yanzu ba wallo no fasala ashabahu sawanzu da so da ayyayi hal da kana da hal tajiduna li yukhsatan fi tayammum niskelawa monzu tayammum diyo monji nabiya ade ya fata wana zan so na lansan die ma najidu laka ukhsa wa anta taqdiru ala alba niske imanya zanya zamjinna ba injira nan nan faida tine sa fa ta sala so adiyan kasalti fa mata da ya kamdu bana jabir ya guljin falamma qadimna ala nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sa ala kingiya mi ishenalan akhbara bi zalika hawafchu da ukhbira bi zalika alayhi salatu wa kala awwa zina din hawatinan fa qala qataluhu qatalahumullah shayiwa ba shayya zuwa nan dia ya kakal gai diu jumla da du'aiya ha alas nan dia cez ga ya ga fasatin jumla du'aiya kala awdo ne kakal gai sadana yan karacewa da Allahu ala wal ilmu inda Allah ala sa'alu idza lam ya'lamu ahudun no zai ya kamso so yin bawa inna ma shifaul ayyi as-su'al ya kam notu baade ayyo ko rumana anga tunzo anzo adiye alayhi salatu wa salam ya gulzula so adiye kuman li umumi nam umum pantina mawe wa in kuntum madda au ala safarin au jaa ahadun minkum min al-ghaiti au lamasum an-nisaa kama ya awari sama samzu da falam tajidu ma andin jira wanda yi da gullaro nan kado alamar sunadun na mana kwasa ba isa ga ana ndudo ni khafa yaja ministi imali ilma'i lilwudu wala ni miya ikalnya kwasa la zamjin awi lghusul au kasal dimia kwasa inya zamjin zamtide ala nafsi hiyati de kala nasku min au ziyadar tu maradhi aha au yanama njido leti miya kwasa amdu walti chayani nye nga tumani min au taakho wo na shanga tidiye de awdo ne ga mama wallan gajin ne lalam jile ti ma kan taw man ganin ba yo da ya ba fitira jo walzura da so adiye ya juzu lahu tayammum nyo jusuna tayamma diodo mana shahada mazhab don imam abu hanifa ya mazhab imam shafi'i ya wa huwa zahirul mazhab inda al hanabila na Ahmad bin Hanbal le mazhab zain arishi ma zahir mazhab yo dai mana zahirul mazhab samal mai gul zain fanimiya shitidin mana la qaul la bai walau mazhab din majuwa shagana zai ai mazhab din no ata mabai adama suke mazhab Hanabila kalan zidman mana gul yana ma arishi ma zahirul mazhab dugul la mal mai adai ma adai basman da zi da idza khafa dhahaba shay'in min malihi laman namlan lenam go lenam njidi mani min gullimya laman nam isa yoksa goza le zen yo ade kazi yiga de shi yafanduma ah laman nam isa yoksa goza le zen wal jamu njim ba aha dalil doni yo laman nam yoksa goza le zen ne din da shi a wadoni mo njim ba ma wallahu alam wal ilmu inda Allah da ade masaka idza khafa dhahaba shay'in min malihi aw dhaha fi nafsihi nikla amali ne ya na da satan kai yadi ya go zan gulza futu aw kuma zaman nan no ajin lengen ji mind ka ala kala no tiya ga ni da masata nya sar na lan gam gana da nyo bundula ala kala no tiya gana za ni da kai yadi ya lan kunguna mazan amna mawaya bakka na miliyan ga hindi shaka saudi aw zo yi amsa masabta na man aksa kiltin banyo ya mazan adanya nuskum duma nya yaje Allah gul zaina yaje shi zana kada tabe nan kado kila nji kasala ai au nji wala ai matao nda so ga igamin sa nuskum mo ya nama wallo na au liman nan mo ya nama walja jussuna nya tayam dio dada wallahu alam wal ilmu inda Allah adi shi ma awdo ne jamaahiul ulamai samma so adiyo le zarar amma so mana adare kuma kwasa gulnye yana din kwasa da salan kunguwa isu waljin kungu tinim nan fatla tinim mi abadin no isu walja imam shafi'i ahmad bin hanbal lai akam du jari adaya wallo amma iza amkanahu ghuslu ba'd jasadihi duna ba'd lazimahu ghuslu ma amkanahu wa tayammama lil baqi
na dani mu wanzu jilan tullimin ma da tullimin na gabsuna da dai amsa tuduma da shi ma audo ne gulzanawa aha da Imam Malik din ne yin yagsilu sahih wa yamsahul jarih ada yutukka tana na dani kungwa ma letina ma da amsa ni ma na gare gabsuna ma da tullimin jim din يعني تعالى من ياسر جنة والله ما منا عادي يسمى منا ذنا والله أعلم والعلم عند الله أما هذا سما سو نسكي دوني عدين إسلام مي كلان منا جن أو أما نجينا هذا سما سو كلان نسكي لان عيسى كقول لي ما عادي إما خوف المريض من البرد أو نامسو أنم أمسو يا نيتي نمن قاسا ji amsu ji dai tsawo amsu ngo kana shin la aula janaba yin ya zamzuna lenum kasaltimia kabno numa pneumonia numla asma amla kwasara kala notia kapci zakawe men ya suta yintim da mawozu nyilma aula na la oxygen bala nyilma nyallo aula gozu sadin no wallo no ma namusu adi so wa thailand a tayam nyodio du jussuna shiad mana adire jamaahul ulama jumhuul fuqahaa mana shiad mana dana adama ruko man bi ghaddin nawa so bulayin karam fi safar bulawan karam yayi namusu tin menam amusu ada aksi lenim ji amusu fi ji gonna ayba ayba lenim ji amusu letu nyen mala nam di tailan bonu maso yalla ya fatao awla nasku mila le zuwal jinna wallo na ma wadan jiya musu Allah leti mi tayamnyo jussuna da wallahu alam adan nuske doni so adin da islam min da yana la hanzu aje malam mai gultu zaka ma subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum wando naskun do yazi gulzuna wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wando naskun do so yito gubkowi ade gulzuna hadis Amr bin al-As bi ihtalamtu wena shingoko fi laylatin baridatin nana bune doni so bune so namusu pidmalan kana shin ne wa zamzu fi ghazwati zati sulasil kayudun fa ashfaqtu in inigtasaltu an ahlika ya kowe kasaltiga wanda yingiyo mana kwasa wanda ba gloziyo da yanganan fatayammamtu wetayam goko thumma ngawo adiyan sallaitu bi ashabi sawayo iske salaf iman no konge sayinge asubha sala suwai sayo konge sayoko fadhakaru zalika kiza sayata adida gullada linnabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alayki ngamo le zamana rugul zanan faqala ya ama alayhi salati ya ama sallaita bi ashabika sawanum lenim zagina ma wa anta junub halla ne tin janawa do fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ightisali yaro alayhi zalatu dalil hujja doni janawa adan lenge kasaltiki tayammama dike tayamge iske sagina da alayhi zalatu hujja idin gawo yikinain wa qultu ge waldi ge goloko inni samitu allah wai fangana kuma subhanahu wa ta'ala yaqulu gul jin wala taqtulu anfusakum wande noskun dosa yezuwi ada yagul zina nan kado inna allaha kana bikuma hima inna allaha tawadu kuma alada kana walzina rahiman zaw kan jima yima walzina bikum kalanan dielan ada yifangana nan kado aw adinda adama hujja we takonge alayhi salatu wa gul nganan fadhahika rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alayki ngam da ina adan musuka so gono wa lam yaqul shay'an apima alayhi salatu wa gul ziyada shaman sunna de aha fi'ili qawli shima bonno fi'ili be qawli be allando fi'ili sunna fi'iliya au qawliya wa nabcha fi'iliya dunan gaudu zuwa Allah taqayyiya bai audan ngoti dana gulzina fanzina alayhi salatu ayau la so audan bai wallo na ma alayhi salatu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja
sa lokti kalambin zu fatawa biye yala na lai zalati fatawa da shi wa khazim ba kakkal nan ka do ka so wasu sha kullona ada hujja doni fuqaha jamaahirul madmayya saudana da wasu kutun nabi de yadullu alal jawazi ada awgul zalada alai zalati ya karitin zadan nam jussu fulajin asutuna ah ada yanyo fulajin addu maskin la yuqiru ala khata'a kala taljena laysa ratu kam qul zita watsim ba wa li annahu khaifun ala nafsihi fa ubiha lahu tayammum kal jayhi wal mayri shi adai da mahomz audo ni malmai na din gulzana amma hanafiya mazam zalan shi namusuwa daita namusuwa ta tayam diyo ad hom share kam janawa bas dia legend nada ah kam wala darasan lambitina kala so wala lalalim ta yabdin ba sai au kasala nya zamja ari sai gulzara amma mana share ma adin jumhuda halaf sala amma adin yayin kam sai ko man zo auda niskiya wa kuntabe ngo mana share mana yana dalil namusu nyo illa sudin amusi nya lojin ne sawlan kemnum sai ni min jusuna gunyena amma kam me buata ni so yawa ilan buata lenni min hita amla ganata kai mi mna mya nyo konno hunum ji auzin no ata do kullum biya fajar cinima tayam ni min kasaltin ba kullum fajar cinima tayam amma dai ana zabe yinin wana kadda su yau a usha da sandin ba kakkalgi malmai mana da mana zana yayi hutunan defa ku auda kaske tosso goto do ada wondole no sharawa biskewi home sharai da duno adiyan cizina kadda ya na be sai ya gulye na ma be dai na lo cisku no an bai zaman namu sai ya sha aslan ma wala zan ba bai nan wana waye ya kam amjiyata biya sai zaman namu sai ya rike da tun mafajar wala zan ba safiya ya fajar ta yam zara sai zan yo gagalgi ai na kungu da ta har kasalta yi zan namsa man ai ma wajin ba tantai ba sai ya san ba tantai ya namu sai ya lejin ba biya niske au kai injida wata au namu su biya cullu ada ya mu injin ba wa adin ne ahada adin no biskeyo le zwaljin na ande kama gulnyen mada na ye duin mada da gade kanta falson diso kam be faja walojin ba ta yamama ta yamama ta yamama malmai jusana malmai jusana o malmai kita wan gulzana ai gade au nye kundo ni min ne isu gade isu walzana sai malmai manazan ma har san maso mana liman khafa da liman khafa min isti'malil ma'i akhafa ay halakan aw huduth madin qasada shochizin aw naskuzo yano am allo deji shagido ya kam nyiklewa msleya namusu watao zaman namusu ye gaya dawotai dawotum banji konno alan apimadim babonum lennimin chinimia waltum tayamnum da mazi tulumin kullum tayamnum mazi tulumin kakalga ishade ho mare malmai andi a kitawo din da dai gulzafa ne yande wallahi alam adai ma dai mana fuye din malmai mana fal mana zana be kam ta yanzu sayya ayye da waltunan jiya da so wandiya monzu kalakkin la kalakkin ba ibada zu shida iza tayammama wa salla gausa izran hal yu'idu salan zu tayamlan sa izuna ma duk kalakta kalan zan bayi labba abu hanifa imam abu hanifa imam malika imam ahmad fi riwayatin riwaya la fal imam ahmad tan kara tana da ila annahu la yalzamuhu al-i'ada a kalakta kala min ba sadin ba ibadar dima ba tumuna aushu ijza malma fiki yugultin da ba to wanduna
ijiza to wandana nankado mana iada ichizi kalaktai mana da bada wallahu alam walilwa inda Allah adi sammaso mana adi jamahiul ulama adi gulza biya tayam adi shidan tayam dim hasa yinuma walja dere njifondo e sawolan au nadoni ya tada ba kwalti e sawolan au ngati e sawolan walti ni au doni tayam salam doni tayam lansa yinuma adi digga yi kalang nere adi edi jumho mala maye gulti kalam lan kalakta ba adi shima adi maza abu hanifa ye adi manli ada imam malik ya maza api adi mamanan zau Imam Ahmad tayi waya falcilan ka tana adi samma so ila yalzamuhu al-i'adatu aha la yalzamuhu ila annahu la yalzamuhu al-i'adatu adiya li hadis doni am bin al-as al-mutaqaddim kuma hadis ka wane na am bin al-as so buri amsu pitten kana shin ne sha zamzu da adiya naskun zo ya zina din tamzu salaf hajar yau amzo ko zuri manzu sai zunalan isa alai zalato ngowa ne ya wanda ya sunna zalai zalato dai wa ne ayiwa zungongongo a dalil doni suka di kana da go creation wasta we na musu har lenge a nasku yo ya ngana wa musu kilingi na musu hangai adama da suka ngongongo hujja kuma ai wala taktulu anfusa gungul zunanan kadola fa dhahika annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa lam yaqul lahu shay'a apiba shoyo gulzi hadiye suka chana adan homi ada ibe wallo da ba shoyo alaihi salatu inna mallal salam da kalan ne da guljin amma gai du gulzi nan kadola da jumgo malmayye lam ya'muhu bil i'adati walau wajabat la'amahu biha cha kwa wajibu wallo ma kwa shaga ladana wallahu alam wal ilmu indallah ama amla sandima mana da shima mana duna wagima sandiyo ko jumhur fuqaha ilan gida sanama so zan imam ahmad dugul ngana chama riwaya fal ahmad ta disha jumhur da qallata riwaya tani anil imam ahmad imam ahmad ta riwaya ndito wandana salanim tayamdim lanim tayamdim sasari nimi nadi don nadon injia da to wandana walja au aktu don injilan faidati da to wandana walja ibada amdoni tayamlan dima ma da kalang nimi la kalang nim ba ada riwaya fal da imam ahmad tan to wandana riwaya fal bai a tunda ba fanduma da nan jiya ya sama da gai kalang ne ade to wandana imam ahmad te riwaya lan ade bai riwaya kanin dime abu yusuf so a hanafiya ilan shiya imana ade gulzuna ila annahu yalzamuhu al-i'adatu li'annahu uzu nadir ado uzu doni nadir luqu watin tsawo ganatuma ado masu kalan ne da ade shiwa gullada imam abul khattab yo no la i'adata alayhi nibula wa man kal hadiyan wa in kana musafiran aw hadiyan abul khattab mana kalatai ba jumhur ya ade shima mana dunawo ade shima dia mana doni dai awdoni malmai shilan le zanawo wallahu alam wal ilmu indallah ade dai al ajiz an istimal al ma kalan zalan mana ade samma so mana ye kam doni aksin jiran faida timba walz shilan la qudrata lahu shilan akti aha shilan la qudrata lahu waqtu doni injilan faidatiye da shilan ba walya allan tayammum sidin shi ayi wala yu'idu shirye kal gabsuna ya hudu gul yana ide da she awjin shikalan zi tayam da masirin anan da kan ba tawzin jiri bai yayi mana lafal fuqaha yayi mana zana tangana bai shi yana ran gultin zuwa muhim jiddan da kam doni njiri bayi da aksin jirin faida timba amma shi dalil kwasai so gulni yana ma da gai alama misal la ni kala amduba nya kengo za mai sata nya sadari ci kuruyan kwallata go njirma amin amma ranim cinim witim lenim
wolonum au kasalte izin ba walja nye kalmukahi kamdoni alama mbualan tiku awla wata suduna edi afu shahai nya zamzina adi esikinye tayamdu madimin adi da ishima awdoni na adunguldina kuman hadisfal alayhi salatu wassalam me suwurna ma albani so isha sahidhana inna sa'ida atayiba kati doni tayo maade tahul muslim muslim ya unzu doni shilan tayo tilma wa illam yajidil ma'a asha sinina samyo chupo njifa ndimi ya na amda amada njiba wallo no tayo maade nyasutuna fa iza wajada ma'a da ithali ya nimi njifa ndimi ya ala daksu falyumissahu basharatahu anjidati ne mole ne fa inna dhalika khayr adishima audon nyo hewo dhalika khayr adishima audon nyo hewo ade igultina nan kado ya adishima kun yakime mana malmai mana zan nasha tayammala awa fakdul mabe dai ade adamul qudra ala istimal shiye bai adamul qudra ala istimal she malmai sha somzana au khawful mayid min al ba'd namu so yati she malmai she sha somzana al haja ila al ma dan jido kalambin ji ya zamzo isu wallora ma kam sha kalambi in jidin faida te kalambi isu sha zamzo wallora ma idha khafa al atash ngudo ya njidin amin beire njidin wolonum aw njidin kasaltimya da awkin zai gare bada nin jiim da san magalan kwalla kwazi lutu ma sahara shade ala basno zu sasu zu lumin ya sun gona ma kawun di yakman sodan lumon zu lumba sahara asadin lumin ngawana mu galan nan falla kwazi samman ji 4 liter kwazi 5 liter ba su lutu ba so da mana an zula gana yaya masu bai kaga ya 2 liter 3 liter kwazi a wadanda so an ji da din da ana ne samma fiya wata ya kidiye wa kwazi ya so galan ne mai nan ji da ana yo da ishadin kasaltimiya chinimiya letukadin kasaltimiya chinimiya letuka u indiye bai fu da men so sahara kausuwa din yo dai yana mai kausuwa din yo dai yana ma walzana dan ji sharin mana wai kasaltike da yan gudu da haken gudu da yayi shajin ziyai kal ada ya gulto mu injin ba na har ma shi ma alhaja ila alma injiyo kalambitire she sau manta yam diyo sha islam melan jusuna da malmai ibnul munzir ya mana fal mana zana bai wano wa ajma'u ala anna almusafira idha kana ma'ahu ma'un wa khashiya al'atash ayyubqa wa khashiya al'atasha ngududo yazja asunuma yazna ade suku wala yabqa ma'ahu lishobi anjin zide kanza wa shogabcin ba walja wa tayammum da iso ade lan tayammaman zusidin ولأنه شيء خائف على نفسه نسكن زو يازنا ننكادو من استعمال الماء جلن فايدات دو نسكن زو يازنا وندنغودي يشاتشيو يازنا ننكادو فأوبيها له التيمم تيمدي شو سو عدلن جسكتي كلمة يضي على ما قام دنديا سماشي بل عدل مالما سماي عدل كاسوسانا بيا nye kam dan didanya hammawal njiyam galanglan litam india ka kwazi sahara kuletika mawye maso zon biye yade ido dane day kaneshi newa zamzona do njiya adan kasaltikyan gudu diya shashin ziyay kalade gulto mo njimba bala masamay nosko mo yaan man njiyam mo nima temama mdiyara njiyam yaye awanam ganane awanam payda tiniyara adi bal ma nyit tilomye magayi fati shadiyan mana adiyalan haja ila almayadin nusku mongo yanama
njidin kasaltimi an guriya nya cajin nim yanama nji moni ma tayam nim di ibn al munzir ya malama san ma yari kasasana ala adima wa kadhalika adima gadi mana adiyima mana shade.

0: asmaro jidan de kwe atarumia
1: ini mushere ikonga ma kozuna de aida lilloro wa kormiya shi ilmu shero shero falle ilmu yo alaman na reta dinairo ilmu yo ya kasan
0: barakallahu
1: a wato su dan shikran zuru umma sanjin kai tsoro rukman de adam mana dan galau to kirawo ya sai ni kan da ilmu lando ne salama le yalan nan galau ri tondo yo so a ro ilmu tada shero is very important on na tarai a wasu mari tsoro tirana kungaye ma ko zina da himma yori tirana dan shi a wasu ce ku malamma da ne kura kura kura kura ku fantin kita wanza kratin kratin na da tambo so la na yanga sai laman raguwa da tirada aka yi ne har suka ku dina dina da ilmu zai dina tumbu ne ba aularo wallada yo a wadan rubin da misal da kuma ngo da kadin ni konga da tare fatan shirin rawallo na ma na manin buyar lenin a amma shi ya sai ya da ilmu a rawallo na ma dole ta zu ita ha ai to krano ai krano sai kulashin kulashi a fal fal fal fal fal a wangai ne a wangai ne a wangai duk so sai dalla dalla rugulbe kuma garfiya
0: Ngala zoro ushi askarinyena loktu nungonam andia botro. Kala mita afisko nuskono da uwa rejirini jami farisadi haramikarantu. Lambade sema sapar usko fal diyo lar fal usko fal diyo araka sapar au sapal la sapar fal odiyo indi sapal lar araka diyo. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
2: Alaikum salam. Nda kliwa.
0: Nda kliwa slebar kamandu manajin kundana andia boni min.
2: Muhammad Alhaji Muhammad Kamaru Alawin da amma yaron tarako
0: bari kan
2: kula ilimi na mana ne
0: kula shi faida done ilimi ta nasmaro shi feroid kula din
2: ya ummi ilimi feroid zaura wadai faida ya muhim da ne da din zawo gade roge ni u kula ya ruma ruma kamaru ni ruma na sai kana ka wala gawo ya Allah
0: ah
2: da we wa zamzina da ana nan ka so kin da wade hutu hangin ne zasu na
0: tsana
2: wai kuma din da tarko leyo kona doktorin ayyo lamurra wajen wasara tiro kuma wai tijin zuri filin da wai fanin nan wa soro soro ben yu kona kurun da dina ma wa so kuru soro ado inde za kin da tuzo ma di sai du yi soro ai kuru du yi lerti
0: filin
2: da fanin nan wa soro jawo da sai reke kira da karkar do kam da kurun ro ro zikina ma di sai filin da yi soro ai kiran da yankan nan wasu masu jawo da cito
0: masha Allah
2: kira zai ru wanda ne ya ayi ayi bijin na kubawo
0: ade
2: kan karo ilmu su da dawo da zauro faida da wuri ta na tsoro kana wuri wazan dalilin cikin angal zarin shin da yar kana ne wuri ka wai kijin da kiran da yankan nan wasu wuro jawo da san wasu to kutin gulto kona wa wuri a san dana wuri
0: barakallah
2: ta a wai da nan da sonya kiran da yankan bala ne zuwa tsoro aye yawa annan karon duya kam nan zan biyayya wanda da zakara ba
0: ushe askarnena loktunum gonam andia botro climate office kuno kuno da uwa radio da ne jami farisadi har mikran tutu su loktu ganero lingen tushimba ishafers kam da kunye kunye kaudo ngushata krinyo

0: gala zoro karantu fule doni sudani fule doni na dai mata kringe to ngana fule zade gana ro kuno ha kota naro one just in first come do ha ko adam gana fato ndara sune da kringe na kara kamaro redin mosko molo na ma mududo suro first come den ko dena zande nyama de shima kala rakta kurade ma kunto wa doni shi dr dollar nigeria she shararo au la da rachina ma soku doni wone mare a lamar doni shi sharare ta ala nafsana da walja awala fala india do rakti sande suro sandana choroma sande suro awado ni sharada na da kuru sande kundoro shima shuro na tarana george discretionary for sema de clan nandiro modu wa kudina zandenyen faras kam shimalan barista bashir mohammed mustafa shimandiro bayan hazina kara daji kwa walte barista bashir mohammed mustafa chore afiye shi rakta kurade ma kuntowa do kutina mar nda nda son shi la ri ado ni kutina ma sharare zai ma de fara tende clan wa kurau jawara andiro club sino
1: a futu gulngna ide shi creationary power la ado ne sha sharai fe da tinan be dai misallo kuma na sha belin ne rumar misallo ka sharam magistrate tokal a high court tokal be anado ne criminal case sadin no so nado ne la criminal case ali misal liken criminal case gulde a home do ne gawan dara sane gawa eden madaran di fallan di anga wedina ai crime I am civil law sama gulena dai dai musalan dia kun zain ma dai yo shi na sha criminal aspect ro isme sa kam mar sha tu huma da fu sharan le da sha gna da dai nga criminal aspect di chaman ngao nya fu sharan ga wa za homo mi ro kra da adik yo ma dai sharai nya gna jin fato awelan forzinari nya gna tia dai har ka mana da jin no soro dai awdo ne shiro belin gultin be sashi belina dai a ni kalam da mau a loyam da akam gare nyoro da zana ai dai chiz bara sharai dai bel majin bel gulja dai izin ne sharai nya kol da nyoro nya kol da fatolan arene me kim do mana im do ne ka mana da jin no soro wanda nya purdin do sadi ari shima bel do shiro gulda endo yo sa bel la de tsiriya sa application be shiro gulden buru do ne sharai kim no ma akan cewa sharai ngodo nyena wa ngodo ngana wa belin no chi sharai dai ka imdo ne mana da current nasoro har kama da jin nasoro yim awat nasoro iskin shararo yo dai in soro lamar ngodom adien dai sharai nafsi current jin awan ngodo no mar gain kuru belu kuru do kai sudina a har kam do ne katab ka do ne beli ne zain ma sharai ar mar ka sasana sha beli na imin dai yo didda katab ka do ne kuma gultina mar tunai is a discretionary power of a judge bel do kam ko tudin ar discretionary power sharai ma sarai nya bello chono a sarai chono a chimbau sai naptu fu yendo nya bello chin a kai wona shi kwata kwata nya bello chimbau because nya bello kolja kasimi na igal su guljin a awala misallo lenum guro den namomia pitina ro den gawe dim nya fundro sauna mara waltum dimin ne klan nya kolju ba ya guljin har mar sama ari misallo ne kuma futuin sharai discretionary power nze do ne fela tin magullo mar ari na sha do ne rasu shilan fela tin mado
0: galazoro karatu bayandoni barista bashir mohammed mustafa ada krenyana tabangana ta na so kala maududo gonye shina maden she ala paras kro klande so papa fazana tajinda krentu doktor kalin girti diorwa mana da furnya da nandi ruptuya first kam shimalan abibeno hawi kla diorwa mana doni super uskopal diolar fal usku fal dio arask super au bin super lar super fal u dio indi sabarlar arasku dio kuntu mal haji gajmedu kala kuris doni faraskam shimaden terero itaka torona katama ngo kamla e assalamu alaikum
2: wa alaikum salam alai gajmedu ndawale
0: ndar tok lewa
2: ya zuleri
0: alhamdulillah du dunya du fande du manajin
2: wa mo kulin bala mamuri
0: modu kulin doni bala mamuri tamangana nda maudu wala ngamaru modu
2: are yi wallahi ga kana kuyi boyin da ne ya wofi ga wani kudo ne yake wanda kuwa kara kawai
0: ngai
2: are
0: ngala askanya na andiya nyoro andiya boni mina kura andiya kirni mina kura da ma andiya gami na suro faras kamande modu
2: are ngala zoro be ha gulti ya ba na ya kara ga dai
0: ngala nyoro askanya na tiyai modu kulin doni bala mamure karanta faras kam doni hakuwa nan ganai fatun da rasane da kirnyan modu wa kudi zandi go kamda Assalamu alaikum.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: عادي اندار دوك ليا
3: راجو ما يدون دارو دو
0: كليا سديدي
3: هاكو عالم غاناي
0: غاي
3: انغلا نوت ما يبين سدنا
0: عادي
3: سالن غاسو بين زالن يا اولا اسمنا ولا اسم غي ماري
0: نعم
3: كم دا ايو سديا شا سودو فو شاراني غناتيا ayo shara da yake sha'awala da turar duk surdiyarin awo islama da homda salan kamjin sada da yi wana ngai a clans ka ayo guzenno ilmu clan zela ne yi awo naftukir mai zela ne yi a homda bana yi clan zela walta surorro sakin
0: ngai a daidai ma misalo kuma shi shara gutunar wani mare kamla ayo la sudu misalo ayo doni gutana ma krimi ayo doni misalo nyai kamai dikate misalo jiri muamala igi dikate doni awa doni shigono tiri misalo jiri muamala igi dikate doni awa doni shigono tiri haram zana ma shiro krimi gutana ma alama jiri kamaron zukuro yeso kona kamala anda wono kuline yeso lay kaptuso gare gafna zwa kama misali gana da
3: criminal case to are
0: yo yo kama misali gana da kama misalo firola nana wala na da yoro chukororo wala noma dai shi sharar ngo yanga ina home doin sha sandana bi churo ya firo de ngo sa ndama alama di uso uso ara ko sama ko yino kam adiya wa ka yari sekundo zuna ara awa fantama kutu ay kuru kuru ramma kutu ay
3: dai
0: yo dai a wadon home misho gana ta mana bus down baro shi sharar sarana nafsu a wadon sandana waja wani mare kamla funze yayi au kamla awon cima da kun dutun ya zana yayi shara da chotto zawzu home da chotto paraksu zawzu awja wani mare adesha hangal zini de yoro
3: ba sunje kwa
0: na'am
3: are jiri gullu mare kamla ce ade bawa jira da cire ya shara da karo tana da tiro da samiya kamzo
0: yo aka yi san matsayi
3: kamzo
0: yo aka yi san matsayi isa duration
3: yawa ne yadda yasa miya kamzo na hada da kam da san za au firaka au san za firiyar wallo na yasa miya ta da mangana da surofur ne bonzo zo mare
0: zo suron ne wanda ta mozin na
3: yawa ne da biya kam me life in prison gultuwa ta da yasa har kam gomiya da yi amdori a wada sadin mare
0: nan za ya yi
3: sa folson ji so arakuso kanta o sa arakuso gaida sa an gaita sa yarin ta wada are
0: gai
3: ana are ne she zoro are ne zoro sarai salan awala ji are ne suru home da complete da zangala are ne
0: gai
3: kam ga wayo a ayar waljin
0: are
3: amma duwan she suru sharai lan kam ayo la so kuma criminal case gulluma lan duwan kam chejiro kam ma sharak kam cheje kam zai ba
0: si kamce jinga ya
3: ma sharak kamce je kam zan ba
0: si kamce jinga ya wani a ngai na shi duro duksir den man kamce jin beru amma ngai yaro a wajin sur home den a woro barta ko shatuluni ar ma so kulan life imprisonment a wani kam du yozo sanai life imprisonment a wani
3: yo a shaade mara kuma jeje kuma kam la ta na so kaman zura ngai shi ma su ta ce zu au awala shi ma muko su ku awada ce kam da ce tira wulja da shararren me tira sharado ne kam ya zo kam tiya ku a yi su ta tara ku wata sha suro a suro furbinin gana za kwal zain ba shiron ko kam ce ce kam tana le no shiro hangin da yogul zaya gola le za ku rai sa shararren me sha kwaya gana za daktun ku zai da wuta lille ba kama non
0: gai
3: dan ja sun gai kanolan ka on gawai a kamula ta kwanzu ce zu sharam shiro kamza tawar shi ma ce zu to wanda ya dai shiro
0: ngai ayya Umar abi ta magana a hawarin da yimi ne don godi wannan da ya fa kamzu le tana so ne ai current first kam do hakwa da magana Allah lokacin da cilala ga sunan beji wani ma da boro wala ma shiro fa da kam shi ma da rubturo wa kuru kam gare wa alaikum salam dar dukliya ya
4: tsaya
0: mu alhamdulillah du fande du manajin
4: abubakar mahajin
0: abubakar guraye gulum
4: ngoro go mariya
0: ngoro go mariya abubakar ta magana forest kam da ya da gama a modun da ta kirna ma
4: angela no da kan alma nan kamar boko da
0: yawa abiyan dare gwan mu sun
4: kira hafa adam gana
0: ade
4: iyo kuma mun sal kan ya oxidia
0: mm
4: a kuma ka awara mun kwalai ti

0: tino. Na yuko kwa linimishi, kwa kwa linimishi mwa shinkawa shini wa natini. Na tumia da nji yuko wadi nimin. Da ilije misalo kawuri au kentawafal. Nungili misalo kentawa ya kema. Da ya kentawafal lo shagu timin. Da ya buron, source of water is most important. Nji ridole nji wa monjimba.
1: Monjimba.
0: Nadi nji mbe ima, da ya wanji semegi. Da ya badi nimia, da ya kentawafal lo nji di kimia, da ya badu no sondena. Da ya nungili isu kiltia, da ya nji nungili de shasura pin.
1: Aru bohol numa kapo bia, wal namnum.
0: Chaman bohol de chama irrigation ma. Bohol de nji di shima numa. Kulo rufan di mia, number one di nji. Nadi nji wa ma. Nadi nji di mbe ya nji di shasi di mba ma. Lelan da nimi alay sidiya.
1: Jire.
0: Tarot kene mi salo. Nji nimdu kentaw ya ke kentaw di oro nya sadi no. Kamaro sila lambuye na lan sadi ma. Misalo kuma December lan. Lenu bohol zamiya. Misalo December, January, February, March aru wakti de zapiya. La water level de zipchin aquifer nji de zipchin yo nam baram doni lanu ma madin na din ji ba ma okti sima nji kamjin nji kamja kurun na gade korin misal nji kurimin bama da cinan ba asar waldina
1: jire
0: taut kine nji sima mbero walde kurin nji sima cream da sustainability din walde kabari ni wenno
1: ngala ade ngala zoro alanguro da ji krintu so a para scrum bare kininga wonon diro ishin na kara butu buron manangana ade loktar de kalkalin nandiro diwal telefon ya do furmien tajiran nu nande korondo mbejima diwi tenis maro club modudo mananyen kladen shido inji bado en kolondia so so ndana de klan taji krentu so diol ndie telefon ni dishma sefer usku fal diolar fal usku fal dio arak sefer aw bi sefer lar sefer fal u dio indi sefer lar arak dio ngala toro daji krintu soro no andia bonu soro faraskram adin andiro korondo mbejima andiro diwi inshallah. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Da wa tikliwa
2: fasi da wanda wa tikliwa sai
1: yasli alhamdulillah ndo mana yin
2: ngala Umar Habib goro gambare wace karfara da karatu ya
1: ngala Umar Habib nya Valentin
2: ngala alhamdulillah a kusotta da usha kanda da gona futu kala sala sha kala sala kala sai
1: amin
2: a balbal done a bare
1: ade
2: a corona sha bare done nji done kutu to ndi ya kaman da ila
1: ade
2: a yo ba kawliya da biskanto ma tare ila ba ni nan me ga Najeriya da wuro bayan sirna da ko biya ma wa kozi yo na shi sa sai done sa zaman zan bare sadin done a sa done sa dufallin yar larin kitul arakenin sadin a kintawo da ne kama tare kama kam korwa me shi julailan a ningiri ka ne din napcin sanade she yasa wuro gulzana din masdin a arum din masdin a arum din duno makar guna won
1: mas de wom
2: a da mas din sadin a kintawo kin ya kime din arum din a gangaren makam du ko zu duno makar guna sadin no yoku rumiya ko safi u kula ide ayo awu akure na
1: da safi ko son fafaltin nuwa
2: yau wane yau arma biskanto arma manmana da tide biya kuran jiba idan mana inda dai sarinin gosa dofallin yar larin fitulur arakan sarin matchin ningiri da ma ba nafsu aram so sanatuna da ma har gangarin ma kamzo ko da duno ya mara ya sana sarin nono
1: jire
2: yanda awa kanan ga koy bojin wadin na sun awoyi ayyo so chaman isu a folotin a yo kurman awa adrinam killan da yarwa kurer ma awa indir ma baretin arma ngalwa karum sanata da renga duran ga ngalo tarze amma da ku da yesu shinkafa so da baretin na wallono
1: ade
2: dai a samma ade ku a ningiri dai kuma july ade har buru na wallono ma kuma august are kuma ba sai kan za ai so tomo da na shi da august yi shi anji kala kala ne so wano ma kulo da marasa la anji da yesu aziyajin na waljin dai take dai adiya amma son a dijin babiya ande dirnin kulle yarwa buraman dai alangorlan note kuma ta makawun gawai ko zuna da ma fato baran zelan a modanji tidi sadaya tidina kur kuma ro su ronguro sai tidin dai ala bara su insha Allah alai hamarja a injile kala lafiya bandan qur'ala bane a amde bare wadanne kuma a karai ala bare zakali asiren tidi nyaman za to wando qur'an kuma rasal na mali ala sayro a nyama da ala kambaya ngala kalewa sare chino
1: ngala wushe kasaduro Umar Habib kawli me kusota de fandana
0: arma climate change

0: do ta masa ayya fa fiakan kala sa minna a wo shirin wal aburun non wa da isu faltin
1: har
0: ma kalame da falta kuma kafin ma kalame canzo
1: ade ade putu kuma shi ya gulduna da sa fiak fiakare ni ma ka da zana su sa da gulduna da ade assalamu alaikum
2: assalamu alaikum rahmatullah
1: wa alaikum salam duwa mananye
2: bana ma sa shuare kinin dimin bana
1: dalla bana ma sa nya fantin
2: malam kusui lama elan dia EPTP.
0: Kusui
2: kama masar esan dia gulu mai dia lama itu andi nari cari sader.
0: Si lama de si ay si irrigation ni syasadin. Jii awu katara
1: bare be
0: lan syasadin. So si bare be de si control doni kemanjir muka minkara. So kuru si lama de jingu masra anye. Si gutomendi na kujumba si bapin.
1: Yo.
0: Si lama de awo dimin na beya biasha kokoline nungli suluya. Si ada I November lan. Awa nungli de kuma October lan da jingu le. October second week of October predicting to dona.
1: Dajin.
0: So da yin November lan kokoline shafi ne shanate.
1: Yo.
0: So shach sinatuma. Kai lara kuzana rashin jeyimba.
1: Jire
0: awa shi binum ginyanga ro
1: gina jumba
0: zafi shi a waje da shi promo legend shi dai kurukun tawaya kusa kun tawaya ka kwa jumba. So November December January February ba habe sin dimma na mungala ma February din kuru no zo awaya shinkafa yayi
1: ikimi
0: shinkafa kuru shi awa be
1: zafi
0: ya ginya shi gina jumba binum tinuma a binum irrigation dia ngliye awa be so shi binum awo ma da kai shi biya urajin niro gina jumba kuru time din waisa wajin kam be bodi ja kam ni kunta u di mi shi kunta yak bodi dina da be bodi dina a be bodi dina da shi awa habesin isu kallodi shi shinkafa da
1: awa
0: so shi kuma lama futu gulluma dai kawai shi le nimiya yiro hybrid me kuru a lama ngai mexican so variety da kala so sama so shi eli variety so wala so shi muradazi so shi lecture research bula rin kashara kuma misalin go Niger Chad Cameroon area rin kashara nan de lotoro atmosphere environment de lotoro our research do kusin shirma da awaza chotolo and the bus nan kam area adiro lecture and lecture research na good area ba ba
1: awo
0: Niger and then karo kusin shirma da awala so ade
1: utu kuma radio ware korkori do kokta
0: na ade
1: she bare odoro
0: ade odoro
1: ade
0: ose na kakal
1: ade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam sulaiman dawato
1: kaliya sulai
3: barka alhamdulillah uso chiro kusanta mero he kushe gulana
1: ngala zo ya fantuna
3: Uma sunyi Umar Alhaji Umar mane.
1: Ngila Umar nya fanyin.
3: Ah ka ungawe junnin a wuran kin taw junnin gawe din. Dinge shinkafa kuma Jamila gulzain mane. Shinkafa Jamila sina to ko angawe din ji kam zubi a wallahi inji de kuma har ba isu na shinkafa ko awu da tuma na hawarci na gulmi dan ji ma bere kero.
1: Yo ni yatimi am gade yatimi ani.
3: Ah na indi yatai ni na indi ji korin ba ngai biya tawan kulu.
0: Waltinenate legend. Waltinenate.
3: Yo kuma legend akara kuma.
0: Legend
3: Jamila do la kala la gari wanti
0: kuma. Jamila renate, kin tawo yakin ba fin. Legend ko ai ningiri kin tawo yakin yayi.
3: Okay, masar yin ga masar ayin dai ko sino masar dai sai legend Allah masar sai kala la ndi.
0: Masar kala jili na tun.
3: Abiya o masar ndai ka sun yake jan tuwa.
0: Har greni har ku sai ngi lenna le chari sa ne ku sai ngi lama
1: kasula gulluma din rasu bayan su din
0: ba dila register dila company register be so sai nan nan fadi me dai a wo shirma da amma amso da masar din hybrid din be shi hybrid duwan dai hybrid duma zai so hybrid riga na waktu gojin da suke shi amma kura daga najin kuru amma shi garala waktu gojin shi
3: ni ko masar la fal kamla imla ku to la fal gulduna masar la yittin tirin kada gojin gulduna
0: boye
3: ku san kada tirin
0: shi mo hybrid
3: okay
1: ngala doro dai kuma futu gulluma shi kan me kasuran gozu sadu suru kokcha shirar faida tiya shiru
0: awo zina are buri ibn hurim odemi are kusin ai maro ni miye
1: ai maro ni
0: yo amma misallo sosin kayuma goroman yuro awangai tangarata kayuma ala shawun ba amma sanya kalamar litin dilim kusila taraba ila au aw aw nasarawa ila lenum kusi shirma ni rocho ma ni su ufana
1: jire yawo assalamu alaikum wa alaikum salam
4: darasan
0: yes
2: baraka
1: mana nya fantin
2: hello
1: nya fantin dusum ndu
2: mantuja ngoro do nantiya
1: mantuja yo ai bayno ai gulimi hello kusi ai
2: Losar
1: losar nji ba inji bai ba na zana she
2: a ban ban
1: hm
2: aha
1: ai wa zo shiro
2: kuri da biya karin zin awon
1: kuri gaula nji bai suku la question rai gun yin ai wa zo kulolo
0: aw ku kula waktu gonyen be kula kulien manayen aku da mu ku kula nji bai manayen waktu kulie me kula kuli zallan manayen nan be Allah ya sidiya
1: aha da nji ba canji ba gawo sha ba na anuma da yi shin ga man shi losar nji ngu ma wa zana
0: shi shi shi ku ngu soro shi losar at least water sourcing na water source la sha sadin
1: ah
0: irin kuma karabi anan ji balan sha wonin bai shin ji majin ji waktu waktu la shiro ji yimin amma kullum jiri suron bojin baro misalo shin jiri biya jiri gaya awan di awya ka kojin ba da idirenin su da
1: shi
0: gelerin su gudajin shin ma misalo na da jiri bozo har dubto jin walja sha jin
1: ngala ngala zoro karantin so
0: farasa kusin ibini min ma kusin losare ma nan ji balan sha binin bai
1: yo ngala karantu so faraskan bare kin ga wannan diro ishin da ji nan diro play kiya da yin gawo play din andab ku ye konyen ka ro play ya rikrino

0: ay chief do kam nuda
1: a so ko ko gire gire ni kuma pandon pandon ne ya baare baare ni ko pandon ma so nan dana de
2: pangi ay won
0: ay won
1: pandon no ko nde ya baare pandoro ganyar ma am so bam ro kuma nan dana de
0: am be ya ba de ya ba won be ya baare a de kuma kuma kam kuma ba kuma be ya de nim krawu ba gulu yo be ya baare no ni ya do no kuma ro fo pato ya
1: tanu iba san tane
0: nab ka ta fani mai asalama dane dane ni
1: shi kuma mana jin doko ni kuma gero zaman na wani ne be wannan nan da ya bar ni wannan
0: ah on badiyor wa mana din makam tana dai ni
2: mana
0: din ma wuri asu ba asu ti dai asu ti do bari mi dai shi
2: kuma shede asu ngina ma mana nzu di kenan aw kuma misal fandin kenan mamaya ko banya ko
0: family somebody with
2: family gaba daya so kenan kuna biya ba non guna la ai
0: noni mala noni mi do noni ma
2: family tamam family di shi suron zukuru ya surodin kam la
0: da dani go sharu go
2: ya ya fandi min kam la tala ya fandi min
0: amara ma zuri moda ari shi sha
2: malim ya fandi min man nasara ya fandi min
0: gwamnati assalamu alaikum assalamu alaikum diyol waya mala meri gara kaziya da ji alama zuri modu nyima wakil
2: anchi family du gulza ya awo gana
0: awo
2: suro dun kurangu awo jiri jiri pandimin man nasara du fandimin tala du fandimin gariu pandimin kasu ma fandimin
0: are nyi fero zaman nero chulu mfatole
2: yon du sokala kini nganze gozile jina ya
0: sama leku
3: salam
0: modu chosho walekum salam dapato kilewa
3: yes lay
0: ndu manaji
3: Zainab Gurobolore.
0: Zainab Bolore ushe kinshoro.
3: Ya ngana ga su ushe kinshoro.
2: Lale ushe.
0: Zainab Boraskara bikrin wala krin miro. Ni maudu der krin wala krin miro kama.
3: Ah oya ka azun mara da su ko kon kam do mu ko zun ko na baro. Kuna
0: Yo don no dia surwa wado iko menarin kasar ba mata yayi me dia surwa din.
3: Ah wan kaso kuma gullu mana makuna da ke kare a cikin ma wan kare gullu aro meri
0: amma yanda are zero la fadi ande ro bayan klawa da siri alama do are are ne inde sam am indingo kaza nye kawai ro zena be kawai ro tama zena te da yin ras kare na ya gare ya gansi abi ramina ande ro kuma bayan da
2: ba san mana dide klara kini kon gabi tulugo mana da ku manager mana fi sabidillahi ala manajin ayay men ni nya kam makraud we ni ranzu u gana ta ba ayay linke klai azam nyen
0: ko yiro to
2: boye ba kun budu bum ku na ni me ma do ya le num tin num so ya sam shawanum ad kam wani gulzai
0: yo
2: ana kina nan ce so ku na ban ya ce zina ya so ya kumru so sa pisko ayi de kam min ya suru ya tin murji kata fuska murji kata
0: yo ana ne no dioli na adingo wani zero zo ar wani fatoma zo so rurawa ne ya face story na
2: sai nan kan mara de dien sai nan kan mai kuma kam wani gulzai kai shadi kam zo ci suna ko awo erna unzura tsuna da tumaji yawa tumaji unzura tsuna ya rasa gulzai amma wani kasaltum da yafa lum ne ra u kai
0: we nan nazara ya rabi green din da so wanda so dure da wanda so kallu na tun da ya sai har play ne beji tam tam ga play ne ya krine shi ne ya gana ya gansi suro jim hawar tarten awo lambin zuma ba she awa bayan ne kada andiro kamaro sidin da jarabi kritu da so kamaro engineer dai andiro fulai do for scrum dai da sanduna kulashi nan andiro kara da ja andiro fulai ya gozu sabtu sudia da jin andiro for scrum dai tamtam mar boye konyen kliwan andiya kirin sanu

0: ngila zoro arabi kreti neso wadede ndaga ngese go zinda rason kreno ngila mita fisko zgo no da uwa felanzu fm ya faraskanam de tamtama faraskanam do bal bal chitu buli nuye harami kreti neso tuma yedina fuledo amen em kakai fuledo bul bula chinta sha atalam kanurero sawardu krawe nadiro fule yada ya zina da jarami kreti neso faraskanam de na langonyo konyin da zairwa da ne diorwa ya manai kurumi jiri ya gana ya ganze bayan do sha kati narkusoro jumha watarte adenya
1: I don't know.
0: Gila ngo awo kishana ayi guzana ayi kila bayenda rin loktu ni sana ni broken awol me baboro gana chindula gapsa ari
2: ayo ninja ya gansi ya ku shinzu su ande hasina ayo amudu isi niya awo ronzi ya guli mangana ita
0: awo ronzi ya guli guli ka guli
2: awo ronzi ya guli
0: kumoru so du soro poras karame repsi
2: kasarata rozi ya u ya kala ya kuma
0: Yo, ni masa nanu zina magoro.
2: Ah, ima asinam zakino.
0: Yo yo.
2: Ni bulu mama ada asinam kaza ngi ya zakten bai.
0: Aru mama china moto yo. Ah.
2: Ya.
0: Isa buza tena yenyura askrena loktu boruma dia lokta la boturo. Ya gara ya gazi ne kawo yiro to mago muradu do gonwa sai am dinga gasana so masana no zara mama.
1: Yo le
0: ne ri ne ro kawo yo do ri ya no masana ne no wa do le kama. Dada na masana ri nya kore yo gara. Kama la mom.
1: Buri masana rumin artun zaman kureya zaman de kama ya jiri jiri ad samma sono yena
0: da ule taliya so samma
1: so indomi dala iso kurei de maduk no yena
0: jire gule masana rubuta jire ngaji
1: jire ngaji away arun me ad musayi ba funa kan downs peya ad shima de tunzu no yi
0: yo na dare chi ngora dai kamla ga ya tsaron bayan siri nya cha
1: samano
0: ne na
1: kan uri ere fanum
0: chiango sandi zero aya am dinga so sandi kam
1: masana ma masana za to kolza zaman ne da kurei da samaso ne na samaso
0: aya no ye no waro
1: korewa
0: aru modu ga dero wajin da ji yara kirti de so sana ne broken awol me ba boro ace zara go awo ya gara ya ganse andiro bayeno sunna kuru adema kirintu de so yi wakil da falla india na sharo zero ay andiro bayen so asanna modu ni de yara kirintu de so wande je sunu ida ni zero ro wallo na kala ya kijiribe ni karnum gonimin anzaye no zuna mada masana no zuna wala kalam kija karnum ni kraw maro gonum crowndo duna zu nyaro lezu ginazin kurwade ma ni klaya kro wallo no ma zero jiribile karnum gonum kraw ma mo waljin nasarai partnership in love ono zay no zuna ma da la kasaduro ba matno zuna ma la kawo yiro to ma tayenaso kraw maro jirkan bonimi sandi yakwa e kishana wakin la kultin suron jumha watar te da so samma sandi atlale kamaro kawo do
1: Shiyo
0: zo ma Shima karda gwada
1: Yori Jiriro karao
0: Zeruae Gasa anada wango guzanao Dajara mikritu inde so sana ndike Ndime nandi kirentu zai Kwa miso ndi yoro waya mana yinu mafuri Ime nandye botu ndo so adwin Ngodi ya awadu futu wakazanao Futu nandiro buroi urma kina idei nasha do zai ruwaya din suron jim hawartar tela nasara moriya nai alaman da adi kwami son suron jim hawartar tela a isa andir rubtun yi kuru diol waya mana yin afi ma andir rukwan laguzi ya gana ya gansi a wasu rana andir rubayin su asiri kamaro alamar amzuri cinzirin mana makaran bejo wani amma son na yi kirin turo kwallen diol waya mana ya dido yanda ya fandu indi cima kuri uskufal diyo lar fal usku fal diyo araku kuri au bi kuri lar kuri fal u diyo indi kuri lar araku diyo daji arabi kirtin de so diyo wa manan de da kurum gata ya ga nare shura alama de au mana ya da haya au ado gari andiro bayan sirin na sotuma irin na kwami san bero amma son nai na ni kirtin tura wala gana cilula ko le kudu wur ma alama de fan naftu fan diki de
1: pandi mi de nyima koro ro dikin
0: man be kuru zamanna assalamu alaikum
3: hello assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
3: uso uso ngara tsara mi ta gaturo
0: wuce wuce de dumana jin
3: ummi wana jin goro madgana re
0: ummi madgana ummi madgana re wuce kin shiro
3: ya ya gan sai an mari ku da zawal kol bale
0: yo yo yo yo
1: kwa zawal kol kai kila hero
3: a ga a a zawal kol ma ko de
1: zawal kol
0: kai na de kolle dalil be na abina garon gari gullam
1: ya fai
0: ba diol waya mana der
1: kan yo huje bara
0: kakati mi nieto kuru kuru alama mar so rajim awata ta ala assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nduma na jin
2: jari gama do mari
0: nam
2: jari gama
0: wushe kishoro nda fatu kilewa
2: ya sudaya janara sar ta kitna ne kishoro
0: ngoshi ya nabukata shia kuru ala mandiru uru maku wa zimba wa ono yo nazararu kwa amizon isi kuru diol waya mana afima andiru kwa amizon roze zuzu yi bote andi abozi yo ndaso mana okijiba yo le njiri kuma ndaso karum gorumdo hmm
1: yo
0: a'udhi fantima shawa ngide assalamu alaikum
2: wa ko bretu ngira manai
0: ngila ushe kinshero
2: ya bu namo wat ara dan kanam
0: nam
2: ko ke ya ba
0: I don't know. Wanua?
1: Pangi network de
0: tumbe. Network de gana kutu de. Nya pantimba de. Gila da jitei da nyanyura askinela. Loktu mbonum andia loktu ala mbotro. Salamu alaikum.
3: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Na yukto kiliwa.
0: Nda pato kiliwa.
3: Kiliwa sila nda chida.
0: Chida mbeye da unga kara. Nduma na jin?
3: Mwari ya mgoni kechelari.
0: Maryam goni ka tallare wishe kin shiro kuda lama da kishana da faras garam kijin fanda da sai maga sai ne abi wa kazu na sha do kuma nye zero do karum ko ni na da la kula shi imna ai please ya gana ya gan zero dubko minola ni ka nan lambe yo alama da shi walti da chocho
1: party lunch
0: shi alama da bayan duwa zan ziyai assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: wushe kishoro nduma na jin
4: ba san umar abi ngoro gambore ya wakil karafar da karantu ya
0: ngila wushe kishoro abi ya faras karam ne kirin numa ba
4: ya ga su ra wushe wushe gulgana ko nan hamga tara amma wushe lale wushe ne minan
0: ale ja koru san yara hab jara
4: a ya dan sai ya santura mama nan zai shi ta mana fisa kinanga da kun ana ba tudin ba amma an yi fitu da ne shirin misali ma da shi san ma sa kun ana da rada da zai tingata na shi ta mana shi kam da ne kulliya gozu au ado gojin ma kuna la ngagotin
0: no zina da gulle ya sidin gire gulle
4: yawa ne ya kuma
0: ku da da ko ba jo
4: zo yi da modu ya dai ba amma kuma modu shi tunan zigana da shi ina sha kamo da kulliya no zuna buri no zuna kalam no zuna ro buri no zuna magwaji no no
0: shi ma sana gwaji
4: ya samu sai buri no zuna magwaji no no amma wuri an da ya samu sa rayin da gaje kamo da kulliya no zuna da shi buri da kutura da ya kujo ya fani min
0: yo nzaye no zuna ma da
4: zaino zuna dade awala kuma zaino zai ya shiro ya jiro zai goje karimar kazumu kun za dan kwali a wai mai dai sawa magi biya shirma kam kayam lake dai dai awala furla furla rumiya cintun sore ya toye arima ya shiwa sanya awala cin kijilan sore ba dai su kon ga kal fero en kal kulliya au dressing shogul zain gozunar wallan ma ndara ga darajan za buri ne fatan ya buri dai zan lardafu da na da buri da cinsu masa rasa zainiya buri da wala
0: yo are to are ku ya gara kuru
4: are ganti wande na shawo na
1: kare
4: na tare ne ado gote da shi magongo kamu kulliano zan shi magongo
1: yo mana amdoi buri are le za chosu in marin dana alan ya zanna rusuku
4: yi andan ko anda ba da ta kuma bula labula arafa da buri da kamun zare ya chosu
1: sai
4: da yar kore ne sai kuru kamun ramba ma buri ma ga usha ne alma sarana ma indo ne zula ya buri no zuna ma da ba buli me kar da yayye hora kulli ago zan ganye bozin ma ala re ha buri buri buri awala kuma ka so man buri buya nya
0: guru samanya
4: ala re de fatan wale buri no zi wale buri ma de zi
0: dambe rabbe are nyen ne ko ara awala ma
4: wale buri de zi kunda fatan gozin ska kunya kam kunya zanda ma kama kurno zin ya muko lalle su ki ka zo mu shawa su kya
0: yo yo adewa
4: wallahi adai kedanto no
0: gila dai dai yuras grera log tu gorba dia log tu alla botro adi goshe nasha do
1: zai
0: shi zai go gila dai assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam bazan
0: da kilewa
5: kilewa sai da kira
0: jidan bi alhamdulillah
5: barakallah
0: na'am duma na jin
5: Buya ga ma ajin bolorilan.
0: Ngila ya ri ushekin shero. Ya ri baras karam ne kirinuma.
5: Ah bai, baran buran daga harka war ga dukkan nan ya.
0: Mhm, ya ri ndazo karam gonum ni.
5: Ale wa kan kawo bin na shi ma kawo.
0: Yo yo ngaiwa.
5: Ah ri ka awai awai gojin ne duk kawo buri yum yum yum wa yi har ko ta mi ga buri yum ne gon patra yiri na re.
0: Wangi.
5: kuma awai abawo no umara yake kan buri da ne yi na gode ar ka ko ka mi sai lumi da yana yi na re
1: a shi ai so din bula arafa
0: to to to to kwani
1: le za restaurant su ci su isan kamu da surado fatolan shay kawai ga nazu da su sai atma cira amado nafsa ya kunin ga sari ya a ta man buri da tunan karwa shanya
5: Allah,
1: shira za su zama kure kure. Ayin kamu buri nan karo kawai shan lursa ne me? Kai, awam artin zaman 19 sanctuary man sadin ba.
0: Bani ma na rusko kuru arama zuru kuru kasa da zuru kasa da sira kuru arama zan jiro njima wata da roka da arama kuru can na sarar isinar man arama zan shi ne wakala so yi ba.
1: Men kam wai buri nyo de tana ka lenum cira magon mi anyo buri de tin ba kullum
0: kolo konno awono
1: pan zan shawa da ron nyuro har shakil za buri nyo zan la fukcin u fa zan fukcin
0: da ne da ko shar go nyoro assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam wa rahmatullah ya gan sai kuna shiro farak dia
0: alama zu ku din duma ba de ku atiri shi wuri makwal ji ba wuro de alama zu
6: a ne ga wanzu takana biya ya gan sai wanda shire kullumi
1: kullum ba de shi da ba
6: koroni ye shi de dai sai a wakil zu she za a kwalcici kan zai fanyen
1: insha Allah
0: rabbi duma na jindo
6: gala zoro gala aisha muhammad ngoro fare ya wakil dan karab kare da karantu ye
0: gala aisha ne ka nufan gana ubuje kan shiro faras karam do
6: yo wala laushe yangan sai mana da jiriya kin na ba mu kinin ga da tam duma mu jin ba
0: a karam duka makaram gonum dona kuma ya gan
6: sai
0: da ni
6: sai kun na lan don ya kinin ga da a ato kam matuma da sidin no lono ma matuma da shi ma goyi amma kam ma zan yi rosidin bar lono ma kan be don yi rosidin da gaskiya shi ma kan mu
1: to wada
6: amma gai men ma u kam da ile sun ma jin mat clan zai barajin da shi ma mai amma kan da sidin no Imagine no lawa matirman na foundation
1: to wada ade da ma
6: amma kam langwa imagine na zimbe amara su kamuru a wasudin ba
1: wallahi kada
0: kurso mana
1: kada yarwa
6: yo dai don yaro sudin ba rawallo no ma yo kam be nan zin kuru yaro sudin ma da shirma ya gwani me
0: kuma ni kuma kawai yaro to mara karam gwani ne
6: urunan di san me
0: a da zo na di zo falle karam gwani me gulle
6: a undi gongo be a
0: falle indi mo jin ba ni kuma kawai yaro to ma ne shi ma ke kula sanin gwanin
6: Wuri kam da biya kai ke klan zai le zuma jin mara shima gongo.
0: Yo ne ba matuma kasar yanzu bai.
6: Na sha ba matuma ba ce din bai ma ku sirim ne ro la na ai.
1: Ya Aisha muradum nyiro gal jin ba ku na wujin ran nyiro jin ba ku ya ku nan zai jin ba ku na kwalli ai jin ba da shi ma gonum amma kasar din
6: so ne ma shan zawal da nyiro cin do shai kiminya.
1: Konga angirja nda ya.
6: Gladero kliyanci no
0: gladero yuras grela loktu gorba da loktu alla botro harbi kritin da so wanda so dure da wanda so kallu ido playing the match tamtam da jin ga playing the ad creation nan diro for scrum da goye koyen alami kritin da so naptun do sai asayo da jin go playing dedo tamtam nan de sumon do so agambo.

0: galasoro current to Philadelphia in Sudan da kringa ta mangana fali ade gana ron dia kurno zunaro wani justi paris kamdo taman kare kaso e paton dara sone da kringa na kara na doni paris kam chimalan kaso e paton dara sone da kringa na kara na doni paris kam chimalan sana do bura awoli ala nandiro taman do kanda fetria gas motalenam area gas doni buri data ya kurade ma kaso chenju kuna yen dala dollar america ya rufu kaso zana sai fado lada blamashi charto kemerun so niger so de foto do kasu zana da kurade ma real doni lada saudi arabia da shi ai foto kasu zana da nanjiro fondi kudena kranto lokta arkalin jiwal wayana da furmye nanjiro lokta ya nande aw nadoni aw yuwama da tamando yuwama da kurade ma nangam do yuwama da nande ya ndiro bentro kala diwal wayana doni super oscopal diawlar falosku fal diaw arasku super awin super lar super fal u diaw indi super lar arasku diaw 081-490-1540-090-1542-0960. Alhamdulillah den dufan den dumana din
1: Alhamdulillah da kaudiya ke
0: kire asali afi mabana ta ba
1: da kau kara kai ai ga jura nan ma da cikin ura ga ba wallahi
0: ngo kuda tarir maro ga amadi ya
1: kai kullun cikin da ura wallahi kin tau kau ci ura sanna dicin ga ba kuda kara
0: ngo ko nyuma bur awol manga abi taman kada kasu yo dumana din
1: dikan au kaunga au wa ura yu kuna somon ton tin mera do nyam takko a won do nyam takko ri
0: dum ana jin
1: wa ba ka ngoro da dire
0: ba ka ngoro da dire kamon daw yum bulum
1: somon ton tin
0: kamon 18 na bulum
1: ton tin
0: 17
1: ton tin
0: oje kamon 20
1: yo kamon 20 to re
0: ngai nera do mian pake ni chayuma
1: Mian takulukau ni saya yuma. Ya, di kala di kantor cuna di sini kan cuni kayon.
0: Yo, kau untuk di zipkono
1: ah? Ah, cerana, right? Bawa mana yang kau?
0: Yo, ni mian takulukau ni kayum, si mian piu ni kayon malu na.
1: Kalai saya sini kayon saja.
0: Dah awak, awak ni marah awak kasu eh? Doa sewaja foto lada
1: dia. Ah, okay. Awak kasu ni mau kuma, awak kuma yuma, saya ya, gawu kuma ya, wanita kuna sekarang ini.
0: Gay, ayah wajin.
1: Wallahi dawr.
0: Kala baka.
1: Dawr. Awari inde isan dia wadan ko dana bawo ya bati.
0: Be shi ishin. Bata la tilala
1: ga wannan Allah. Dawr shi dare.
0: Are.
1: Dawr amma shi dare.
0: Are. Ishin Allah sai da shi ma tilala karan zana. Kala baka gara skanya lokto ma gona first come da botro. Kranto first come don taman kare ka sueda karnu ya karau na don ni lokto har kalin diwal wa mana da farum gata. Bonu nan dia ndro taman do awado ne yuwa mada. Nadon yuwa mada kuru ade ma nangam da yuwa mada bayan turo go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da wata kula
1: gaji mai don da wata kula sai
0: alhamdulillah dai
1: angala umar hadin gora dambore a cikin karatu da karatu
0: angala umar bi ushe kin shi rafa sakan taman kariya kasuwero
1: taman kariya ka ya da andera tuke zo
0: ngai amin
1: budin da angala yare Nera do indi.
0: Nangam diriye le.
1: Budi dengele ye. Budi dengele ye bulla re. Nera do indi.
0: Do indi.
1: Yok

0: filai dole ada naira 2 da kuro filai dole in gile la fari na rishiya naira yar u a yo kuro za da za rishi naira 2 kullu ka saladin amma bujin da yi ni dole kuma shi shi ta bari dan fari ma are naira 2 ya kan yar u a yo kuro man yi ni dole be shi gana zoro a buri no itra gana silala Kurodoro dinandala sake talala zina har shi naira 2
1: 2 gana maru
0: gana maru ya na tunan gam kamfalle da tamma to yo kuruman si suro a wailan gawo done silin su kwaye kuma kafin ta wuce silin su fara gawo sawar zana har diska bune alama ta lare lenge sai addalin gana har wala silan shi kuma kabo done kamaro teraro wujur rasul zain mare yan da ta tira da sai dore mare yo shi kabo done kuma shi sana ya ku innan gam kuma shi gana ma done shi sinna araka wujur pare ya so glass za miron za awa so glass da soro kaji shi zain miron za diel za
1: sai no dana mare
0: kudara are kudaran da sai araka are naira 2 kilurin shiwon
1: kudaran da araka wadropalla
0: kudaran da araka wadropa mirwa sho glassa
1: sama naira 2 na
0: a gona kudaran da araka
1: arma tamandrin da gulun
0: mirwan da tamand 2 kilurin shiwon
1: 2 kilurin shiwon bulin sarma tan satana da nayi marwa
0: 2 kilurin yawa a da ngala da san sara ngala ma da yau kurman da nan gamkan engineer sai adda sai ba wardrobe dole cinan ga araka a sai sho galanza nironza sai a kudaran zu tulura kidi sai na yara duyar larin tiwo
1: ngai
0: duyar larin shon sai ma yau kurun nan gamkan ya kai ne da shi zauro kura sai a wa nan gam da trainer san ganan nan kuran zuri sai cinan araka wardrobe sho galanza yai ba wardrobe za a kurman kudaran sai silura ke da miliyan 2 ruwa
1: gai ban ayya Umar Habib ala baras kuran dero tamando shi kariya ka bata yar bayan nimin do ngodi wadum de kamzo walata da ji wane mare walta me ko chonduma andi abonum tamaturo kala tamanado ni andro gutubal ni maade go kuru kamlay assalamu alaikum ndawa tikila
2: ya krewa
1: alhamdulillah den dufande den mana den
2: alhamdulillah
1: ma sha Allah ndu mana den
2: tarimodu masa
1: naam
2: tarimodu masa
1: kyarimodu masa ngoroye
2: marade
1: ngoro marade usheke choro paskam tamakara kasuiro kyari
2: Alhamdulillah. Naam. Kira zo a uru kaman tare ka su ya gende en kawalan modun do no gonwa ku tungul ke ran dauron gurtu tana no bando da fandake.
1: Yo ga wade tari first kam den da so so lokun zade. Kuru da first kam shi mar bari kawa ma wato wara son tari na karo dai kuru wata mutai dai bari ya lokuru sai wata ngami.
2: Naam. Mun gura zo da di first kam do gonwa la. Para kramdo gono wala rino ko
1: Naam
2: Ngao nan kala siminti yaral maranwa
1: Ah
2: Naam da jukurma andero nam zauci de kala de marano
1: Nam zauci de
2: Naam
1: yo futu de lamar ci de soro krene borno dana
2: Naam ade nam zaun de kala den
1: gala ala sidiya shi ay gawatin gotin inshallah Fantina?
2: Naam Fantin.
1: Ala siri a gotin ji ay kawama mafuya insha Allah rabbi.
2: Nagardo.
1: Amin ya rabbi amin. Gala tare ni ras kanyana te ay. Lokto magonum faris kam da botro. Da ji harami krutuzo. Kaudoni faris kam ade wote gotin do tara goye konya dro. Ngo fulela ndi akala injine wujumar nda lenye shakar nyado.

0: hello
1: gila zoro harami krintu inde so wandina ndaka ngeste gozi ndara son krunin kala mita fisku sku nu da uwa fellanzu fm
0: hello
2: hi
1: faraskaram de tamtam ma faraskaram do krawma so do tonight agasin harami krintu inde so da jikamaro diol waya manande furunga ta faraskaram da gonye konyen go botuma ba gana allo assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: du manajin kurnara ndi aboni min
3: lagi kala makin kala sun roba ke kwa boliya member karanta radio krasuye
1: ngala masha Allah wushe kin shiro faraskaram da tamtama faraskaram da kuma mu ya kuka mu ya san diro lalle wushe hello hi ta gatkin do
3: ngala wushe ni kala me kara wakal shiro ni kala ma
1: do
3: ngala wushe ni kala me kara wakal shiro ni kala ma injiniya nan mi sanno ne mu gulluma da san ma soro ne diro hello fa ai buna
1: ngala masha Allah kabaro nya krinjin kala kun yo liwa me sumona ron
3: ngala doro daji karaka radio karantu ye chairman na sakatriya me ba ne gade ga suna Amina Muhammad Aliya ai safar ya sai san mazo san jiro hello hi guna
1: ngala masha Allah dai da
3: jiro tawa ajin Fatima Suleiman na daji ba na waina ma ya Fatima Malamu dai ya sai san mazo san jiro hello hi guna klewan jiro
1: ngala masha Allah dai da jiro askrena loktu ngonum andi al loktu Allah boduro
0: hello
2: hi
1: allo assalamu alaikum nam dumana jin diol waya mana mega na mashi wallah ba makamzina
0: hello
2: hi
1: allo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nam dumana jin kurun darana dia boni min
3: ngala umar habib ngoro zambore wa cele tarfa zo franci
1: ngala wushe ke shoro faraskaram de tamtama faraskaram do krauma mi yak ko mu mi asan dilo lale wushe hello hi tagat ke mindo
3: ya karama kin fal mi ne don indara so ne har samma soro indar dogulo na
1: gila masha Allah
3: ah kin indi mi kurman karapan da da kurun tu ya kura ba gana ba samma soro indar dogulo na
1: gila masha Allah
3: ah dai tare da je mo da kurniya baladiya amdo ne kamar na fata wa da bo sai na kurun na samma soro indar dogulo na ala andar wa tare da kira su den
1: amin ya rabbal alamin sai dan yanyura askrena loktu ngonum andi loktu Allah boturo gila zoro harami kirintin deso daji biske kijiji gangai ba suktuna na lam mana biske ba allan dare daji ram faraskram de tamtam ma faraskram do hello hi kashe susu sawan chire wa bana da nandir faraskram da daga dukana ro tauna zo engineer ko ni hapsuna gurwale ma kirintu do boza krauma da soro hello hi daga sana tauna so kanuri mana maso kanuri malaga klazaks che hello hi tumaji zoro serena wa jila ngora da jarami krintu inde zo ukla nan dir faraskram da do nge daga tu gadkukuna hasan muhammed do hasan kallan non wa made wa nan dia sai loktu huya fajja